0: gabi mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa Mabuhay Makay, Bayanihang Radyo Filipino.
1: Tuwing Martes, ikapito hanggang ikawalo ng gabi, dito po lamang sa 4CRM 107.5 FM. Ako po si DJ Mayo.
0: Ako naman po si Tita Aubrey.
2: At si Ate Lara, na maghahatid sa inyo ng musikang sariling atin sa 4CRM 107.5 FM, kaaklabay ang Community Broadcast Foundation.
1: Subdugan ng nakaraan
2: at ng pangkasalukuyan
0: sa ating Filipino Ethnic Show.
1: Mabuhay Makay, Radyo Filipino.

maganda at mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Naririto na naman po tayo sa isang gabi ng musikahang Pilipino. Isang gabi ng musikahang sariling atin. Dito lamang po sa Community Radio Makay, 107.5 FM. Ito po si Tita Aubrey. Kasama ko sa programa ay si Papa Joe or DJ Mayo, Ate Lara, Kuya Olaf, Ate Spamatitog, Kuya Josh at Kuya Jason, at si Ali, na maghahandog sa inyo ng mga OPM o Original Filipino Music. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang maiksing panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.

At para po sa ating sagip kalikasan tip for tonight, magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Ay, sorry, kanta po pala yun. Kidding aside, maganda pong nagtatanim din tayo. Kasi po sa bawat puno na ating itatanim ay makakatulong po sa ating environment. So, sagip kalikasan.

At sa pagtatapos po ng ating programa, kami po ay labis na abis na nagpapasalamat. Ay pa, shoutout din nga po pala. Sana po ay magdasal tayo para sa ating mga kababayan sa Davao na nagkaroon ng earthquake. At nais ko rin po palang special shoutout si Mac Malyari. Mac, again, I'm telling you that kami ay nagdadasal para sa iyo at naririto lang kami lagi para sa iyo. So sana po antabayanan niyo rin po ang susunod na programa na pinamagatang Blues on Your Wireless. Again, ang Kaaklabayang Community Broadcast Foundation. Ito po si Tita Aubrey kasama si Papa Joe or DJ Mayo, si Kuya Olaf, si Ate Lara, si Ate Spamatitlog, si Kuya Josh at Kuya Chambi. Kuya Josh and Jason, and si Ali. From Mabuhay, Makay. At bago po tayo magtapos, kami po ay labis na humihingi ng dasal para po sa ating lahat. At atin din pong bigyan ng maligayang bati si DJ Mayo. Yan, happy birthday, Papa Joe or DJ Mayo. Maligayang kaarawan, DJ Mayor Papa Joe ng Mabuhay Makay Radio. Naway pagpalain ka ng puong may kapal, ng mabuting kalusugan, mahabang buhay, at patuloy na tagumpay sa iyong paglilingkod at pagbibigay sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng Mabuhay Makay Radio. Maraming salamat sa iyong kabutihan, suporta, at pagbabahagi ng musika at inspirasyon na nagpapasaya sa puso ng marami. Dalangin namin na ang bawat pangarap mo ay matupad at ang iyong kaarawan ay mapuno ng pagmamahal, kapayapaan at walang hanggang pagpapala. Patuloy kang maging biyaya sa marami at naway lagi kang gabayan ng Diyos sa bawat hakbang ng iyong buhay. Mula sa aming puso, maligayang maligayang kaarawan, Papa Joe. God bless everyone. Mabuhay Makay.

At sa pagtatapos po ng ating programa, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ito po si Tita Aubrey, kasama sa programa ay si Papa Jowar, DJ Mayo, Ate Lara, Kuya Olaf, Ate Spama Titlog, Kuya Josh at Kuya Jason, at si Ali na nagpapasalamat mula sa Mabuhay Makay. Antabayanan nyo rin po sana ang Blues on Your Wireless pagkatapos po nito. At kaaklabay ang Community Broadcast Foundation. Again, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat.